0: abuo. Yes, sefe menguwa ya mwanye getinge chile kemera ungebele na isano chapto kile chile sa tisa. DJ Nagote, betie ekerota gete wosireria. Aba bisabao. Ngyoko.
1: Ogo change, changera.
0: Nago smile, no ambo saigo. Nago
1: smile, ya.
0: Umetina pora nyole ndani kikina uma ina choma. Lakini ndekero ene mia eo kuro choko kete ikaka kubuga nga kantaka nani kikako kere tei.
1: By the way.
0: Kumbu ina rogo siriri.
1: Kumbu siriri ya mabarato.
0: DJ Andes yori yungo sere sana to konyora kingeji. Chawa konyora konyo kusmile bu sayo.
1: Aki. Igo wano mtuta kumaya kero.
0: Aga yoko manyera.
1: Na kero wata mogo.
0: Njawa konyora konyo kusmile. Ah, wana inu. Onga kimogo tu.
1: Awa kare koso aneri kondo ryoka.
0: Kori meritore likon. DJ. Na sanga no raiga. Before to che lakini enkwa ne ya mambia na te to che ko yebe kama. Ko ye salibon. Before ka wa kwa na likon na nyora. Ma te bintu bito konyora to bi choge te ida. Bintu no ko bi choge ga na ma wiki gocha. To me tena bantu tu ya liga ne ti mwa kumugi. No, ligereria to do list ya ito yo mwako yo iga. Wakonyora mpaka next week ya mangana tuko chako kwa dara
1: na hali. Ya.
0: Wakonyora matuka ande wanko chero kanabate hige ndo tuta wana ito kwa. Nani munuwe yo mwepe na hala wakonyora ukuruma.
1: Pono, tunaenda na alo venye naenda.